0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka stevia.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Buntag na Joy!
11: Buntag na Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
7: Joy FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. Liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imong ka mag-relax ka relax ko di ako ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
1: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
4: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Ka-cute ni Maoy!
4: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: Mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayuma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayuma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayuma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Belonga Gold Herbal Capsule, pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Belonga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Belonga Gold na na oy.
1: Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Belonga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Belonga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oy.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Joy FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subo ang beauty soap na bla, na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sa doon mga 3 days to 4 days, so muna na doon nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dira akong panit. Nagita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy summer.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplas langod ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
2: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dyan ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato eh.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tanggana na good na yung pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol! Igol, pre, baka nagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, ana, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes.
4: o mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay.
9: Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: 105.7

Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, murag suko. Ani ano sa si Mami Joy? Bitaw mang higala. Ani ano sa mga tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Kumusta naman mo diha? Sama sa akong ginapanghinaot, pirmi nga unta, maayo pirmi ang ato ang panglawas. Kining Yaki Herbal Products, mga higala, makatabang kini kanato og maayo kay nakabalumi kung unsa gayod ang sulod niini. Og ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo. Sama ni ining Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. So ayan gyud na ninyo mga higala. Ang Kidi Yaki Vitamins usa ka food supplement, vitamina alang sa mga bata nga nagaedad 3 months

0: old to 12 years old. Duna kiniturin, L-lysine, chlorella, growth factor, B-complex, vitamin C ug uban pa. Kung dunay responsibilidad ang mga ginikanan sa ilang mga anak, ang mga anak duna usab responsibilidad. Pila niini at timanon ang ilang kaugalingon. Mukaon, maligo, matulog og sayo, mutabang sa mga trabaho sa balay, mag-eskwela og tarong, panggaon og respetuhon ang atong ginikanan. Mananghid kong mulakaw, dili makig-away, dili magsigi og laag, mag-study inig-uli sa balay, og labaw sa tanan, mainampuon dapat kita. Hindi lang sa mga kabataan, og siyempre, pangunahan nato nga mga ginikanan. Kay kita nakahibalo nga ang tanan ni ining kalibutan ay pansamantala lang. Maunay ginaingon nga ibutang ang tanan sa eksaktong panahon. Kay ang matagbutang, adunay kanya-kanyang panahon. Matulog, magmata, mukaon, manglimpyo sa lawas, og balay, magdula, ug uban pa. So sa nagkalain-laing panahon, oras ang atong mga ginagampanan araw-araw. Adunay oras sa pagtulog, di ba? Hindi kay ang oras sa pagtulog, magdula, baliktad. Dili nato baliktaron, ha? Mga bata, sultihi usab ninyo si mama o si papa nga painumon mo og Kidiyaki vitamins. Kay aron mo dako mo nga himsog, tangkad og utukan kon bright, di ba? Garbo man pod da sa mga ginikanan kung bright ang ato ang mga anak. Magsigi lang dawat og medalya. O, di ba? So kung wala na ito, mapakaon ang atong mga anak, kung eksaktong mga pagkaon, ayaw kalimte ang Kidiyaki vitamins. Kay mao ka na ang magakumpleto sa mga pagkaon nga wala na hatag sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, ang Kidiyaki vitamins maayo gayod para sa mga kabataan. Suwayin ninyo kadtong wala pa makasuway. Mauna nga among ihatag kaninyo ang amo ang contact number kay kung aduna kamoy mga pangutana, andam kami nga motubag. Ania ang cell number 0928-6767031. O gani asab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat nami Joy karon sa mga mensahe nga gipadala sa atong mga texter nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang paggagamit sa mga produkto sa Yaki nga gipadala sa atong text line 0928-6767031. Text gikan sa cell number 09-07-575-6299. Hello mami Joy ug Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay ang hubak sa akong mama abininyo. Naulian gyud, dugay na kay itong iyahang huba kuya, daghan na kay siyang ginom nga tambal, apan wa gyud maepekto. Sa dihang gipayatubara siya sa Yaki Herbal Capsule Kuya Loy ug Mami Joy, dali gyud siya kayo na ayo. Ang iyang hubak nawala na. Salamat pud kaayo kay amo pud siyang giplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Margie day ni kuya dirinhi sa mainit Iligan City. Line pang text gikan sa cell number 09-09404-0681. Mami Joy, Kuya Loy, thank you kaayo sa inyong produkto. Kay maski sa akua o ako ang baby 1-year-old and 3 months, nakaroon, tested yun me. Tested and proven na kaayo ang inyong produkto nga pagka-epektibo. Ako dati naghubag ang ako ang dalungan. Giim na lang nako og tulo ka kapsula sa Yaki Herbal Capsule na ulian yun sa dayon. Akong baby, gipainom pud nako og Kidiyaki vitamins. Dali na kay siya matulog kuya og sipat pagyud kaayo, lingaw kay akong bata. Lagsik kaayo kuya, grabe gud ka energetic. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Mao tong mensahe gikan sa cell number 09-09404-0681. Mo lamang kato mami Joy ang ato na tagaaga higayon nga mga text, daghanan pang nisud sa atong text line apan dalia sa oras oy. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Oil, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Mao kanang mga produktuha nga super epektibo, sumala pa sa mga nakasulay na niini. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy, daghan kaing salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat sulay pod ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa baleba, mainom na nagud akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Unto na Joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Magagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diya mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, gid kaya, gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
4: Sureness. Right away.
3: Yes. Thank you, mami.
1: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrecary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
9: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
10: Udto da joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-11.

0: katawan. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
3: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaidad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Gusto ko naman siya. Bili ko dali magpapit. Sa kadlo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
4: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Unto na Joy!

0: Nay, nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw sila paminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
12: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
3: Udto da Joy.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto da Joy! It's such a good vibration. Udto

0: programa. Yaman ang kalusugan ingatan hatod sa Yakel Laboratory ang nagahimo og epektibong Yakel Liniment Oil. Usa ka alternative medicine, kini Yakel Vitamins, Yakel Beauty Soap, Yakel Baby Soap Hermo sa Kojic Whitening Soap, Yakel Herbal Capsule, og syempre nakatilaw na ba mo sa Coffee Yakel. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan na ninyo. Mga higala, mga mami, nanay, mama, nasayod na kita nga dili lang sa mga hamtong importante ang pagtulog, kung dili, apil na sa mga bata. Tungod sa daghan obstruction o kung hinungdan maong dunay nga mga bata nga lisod gaayo patulogon. Ang Kidi Yakel Vitamins, makatabang aron mo lami ang iyahang pagkatulog mo, taas ang tulog sa bata. Og makatrabaho og tarong ang mga ginikanan kay samtang nagahinanok og tulog si baby, maghinay-hinay pud si mami og trabaho sa mga buluhaton susod sa balay. Ang mga gadget sama sa cellphone, laptop, TV og uban pa maoy pila lang sa mga hinungdan ngano maapektuhan ang pagkatulog sa mga bata. Ang pagkatulog importante kaayo aron ma-repair ang mga nadaot nga mga internal organs og moayo ang function sa sistema sa lawas. Mao nga ang mga bata kinahanglan makatulog pod at least 10 ka oras matag adlaw. Sa mga baby pa kinahanglan sobra sa 10 ka oras. Ania ang pipila ka maayong makuha kung kompleto ang oras sa pagtulog. Una, maayo sa panghuna-huna og emosyon. Ikaduha, muayo sa mga nadaot nga tissue sa lawas, dali mo taas ang bata. Ang ikatulo, mupakusog sa resistensya og immune system, mao nga masuklan ang daghang balatian. Maubitaw kung magkasakit ang usa ka tawo, eksaktong pagpahuway maoy himuon kay dali kaayo maayo. Kung kulang sa tulog, bali usab ang epekto. Dali magdaot kay hinay ang resistensya og uban pa. Busa aron makatabang, makabot ang lami nga pagtulog sa mga bata og gana sa pagkaon, tangkad og bright lig-on ang mga kabukugan, patumara ka na mami, mama. Og Kidi Yakel Vitamins matag adlaw. Buto sab namo masayran mga mami. Nga palihog i-text sa amo akong aduna ka may mga pangutana o di kaya mga kasinatian sa Kidi Yakel Vitamins og uban pang mga produkto sa Yakel. Dinhi lang sa cell number 0928-6767031. Si Kuya Loy po para sa mensahe sa ating mga kababayan na padayon nagagamit og Yakel products.
1: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0926-29 46735 Mami Joy. Matod pa niya, hello Mami Joy, Kuya Loy, tinuod yun ang inyohang produkto nga maayo kaayo kay ang akong anak akong gipainom sa Kidi Yakel Vitamins. Perting himsuga, perti pa jud kalihok, abte kaayo siya karon kuya. Nag 6 months na siya ay edad, kabalo na siya mulingkod, kabalo na mo kamang o gasugod sa pagkabat-kabat sa luna. Salamat kayo sa inyong produkto si Joy sa Alegria ni Kuya. Atong tawagan si Joy sa gatong istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy ni Sayaki, si Joyce Alegriane.
3: Opo.
2: Kinigi-text ni mo, Joy, ingin mo, hello Kuya Loy, Mami Joy, tinood yun ang inyong produkto nga makaayod yun. Kaya akong anak, di pa inom na ako sa Kidi Yakel Vitamins, pero tinghim suga. Pero tipod kalihok, abtik ayo karon na mag 6 months ng iyang edad, kabalo na maglingkod. Kabalo na mo kamang o sugod siya kabat-kabat sa luna. Muna mo ang text, Joyce. Tinood ni?
3: O, tinood na kuya. Kanang kuan na ganit sa kuya. Maayon na siya mo indog kuya din sa nang kuan. Praktis na siya barog. Mamuhi na ganit. 6 months talo siya kuya.
2: Unsa imong gihimo?
3: Kanang ako alas kong ipainom o kanang Kidiyaki kuya din. Pertigid siya kalihok kuya. Sa unang wakon siya ng Kidiyaki kuya, dili siya maayo matulog.
2: Unya karon?
3: Ayun. Ayun, maayo na kayo siya matulog kuya. Dayon, kuan. Kunang, pertigid kalihok niya kuya. Imong kuguso, mukat-kat, gikan sa imong tiyan, padulong sa liog. Eh. Kalit lang o kanang nang lugpot ba sa mo ambak siya dayon og imong liguon magtuwad-tuwad kuya ay tabaw.
2: Kalinga po no. Unsa ning imong baby, lalaki baye?
3: Lalaki kuya.
2: First baby nimo dili?
3: Naadari ay nang kuan kaduha.
2: Maka-enjoy siya tungod kay healthy pero ang tinganan kay lihok yun siya prone sa piang.
3: Manood siya kuya kay mapiang yun siya pero kamo sa Ginoo kuan rabi kaduha ra gid siya ni siya na piang tungod sa iyang kalihok.
2: Unsa nga lang sa baby nimo Joyce?
3: Si baby

0: Derek.
1: Unsa kaning imong pinagpangalan, Joy?
0: Joy Alegria.
1: Asa napita inyo, ha?
0: Raw Amblalala, now del Norte.
1: Joy, salamat kay Joy sa pagpagamit sa kidiya kasi mong baby. Thank you, good gayo.
0: Salamat po, Kuya, sa inyong produkto. Napakabang din maayos sa akong anak.
1: Salamat, Joyce. Bye-bye.
2: Welcome to Mami Joyce, si Joyce Alegria, taga Lalalanao del Norte, himsog kayang anak kay gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins. Wa na kita igong oras atong tulumanon, yaman na kalusugan ni ngatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Joy FM. Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, magandang hapon po at ibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners. And siyempre sa tanang nagapaminaw sa atong stasyon, ang 102.3 Joy FM. Maayong hapon. And welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pomelo Joy ngayon dahil busy po ang ating mami. Kaya kita sa mag-uban-uban hangtod alas 3 arong adlaw Huwebes, August 20, 2026. Siyempre sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan din ha, maligayang kaarawan. Of course, especially sa kay Sir Romy, no? Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre sa tanang mga nag-celebrate po sa ilahang adlaw na tawhan karong August 20. Enjoy your day. Siyempre kauban ang mga hinigugma sa kinabuhi. Diba? Friends, family, loved ones, sa budget na ang hatanan-tanan na. Yan, enjoy lamang po ang ngayong special day. And of course, naagita sa maayong panglawas mo. Yun ang pinaka the best nga regalo pa sa pang-adlaw-adlaw, no? Nang naagita sa maayong panglawas. At pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 9 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: In the afternoon, mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Salvador Sumating. Shout out diha sa Sitio Batiano. Hello sa Sumating family. Masangay Tumanggong family watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you. Ingat po. And Ariel M. Baca, maying hapon. Shout out diri sa San Ignacio. Thank you. Marsher Husto Mapando, maayong pagpaminaw. Ryan Kalugmok Gibo. Shout out diri sa Pantuyan, Mami Joy. Hello sa Gibo family o Kilayan family. And of course, ang Agimod family. And hello kay Arnold Magno sa Lizard Vlog. Good afternoon. Greet lang ang mga tanang taga-barangay Del Pilar nga naminaw sa Dear Mommy Joy and sa mga sa Lizard family, Atog Magno family. And that's coming from Federat. Federated President. Hello, hello. Maayong nga pagpaminaw. Mariel Jean Antao Logroño, maying hapon. Shout out sa Mamay Dolor, Logroño family, Kudada, Mamparo, Maynagkod family, Mabaslay Antao family. Salamat from San Fermin, Manay, Davao Oriental. Hello kay Che Bahian. Greet lang sa iyahang bana diha sa Sitio Kumareta, Bentangan, Carmen North, Cotabato, Manlimpang family. Maying hapon, greetings coming from Tata Deri sa Panabo, Davao del Norte. James Maduay, shout out. Maricel Kalugmuk, hapon, maying hapon. Hello sa iyahang family dira sa

Ayun, oo. Maying hapon sa iyong family sa Bukid na always naminaw sa itong programa. Thank you watching from Davao City. Kay Maricel Kalugmuk. Rhea Olangkaya, good afternoon. Shout out sa iyang kapatid na nakikinig. Kay Sara Olangkaya ng Dungguan Lang, Cotabato. Thank you. And Helilia Prones. Hello po. Hello sa iyang minamahal sa kinabuhi. Sa iyang pamilya, sa iyang bana, si Lito Prones, sa iyang mga anak, si Dong, Nails Prones, Lady Lee Prones, Lady Faith, and sa iyang apo, si Kent Leo, Kesha, Sofia Capretcio, Dong Aaron Capretcio, from Purukfor, Poblacion, Bacolod, Lanao del Norte. Rowen Lumbong Sumalinab, shout out sa iyang anak na si Natha Hanley and Nash Jacob. Amping kanunay and God bless po. Abungbong Vince Budadong, good afternoon, shout out from Palo 4. Paplay ng song Bilog ang Mundo, shout out sa mga kids po. Good afternoon. Request ng song Sino Nga Ba Siya ni Sara G. Thank you. Hello kay Hannah Grace Magno. Good afternoon. Hello sa iyang lolo nga nagpayag-payag. Pwede ba daw mo inumang 10 years old, Kidiyaki? O pwede kaayo, Miss Hannah? Oo, dagandaghan na nagpainom ha, kahit 10 years old naman si Junakins, no? Pwede kaayo. Umayang hapon din ha, dagang salamat ha. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang po ako ng advice. My girlfriend kasi ako, Mommy, at ang totoo niyan, talagang nabighani ako sa ganda niya. Nung una pa lang kaming nagkakilala, kaya masaya ako na naging girlfriend siya. Bukod kasi sa napakaganda, eh matalino din, Mommy. At pinupuri siya ng mga kaibigan ko physically. Dahil dito, nagpa siya po kaming magsama sa iisang bubong. Nag-live-in kami, Mami, at gusto ko rin kasing makilala siya ng lubusan. Pero nadismaya ako nang makita ko ang tunay niyang pagkatao, Mami. Oo, hindi matatawaran ang kanyang ganda at abilidad sa talino. Pero sa likod ng lahat ng yon, siya ay napakaburara, Mami Joy. Marunong nga siyang magluto, pero simpleng paghuhugas ng pinggan ay inaabot pa po kinabukasan. O ilang araw pa bago niya po gawin. Kaya ang resulta, ako po ang napipilitang maghugas ng mga kalat at tinitiis po ang mga amoy na naaamoy ko sa bahay. Hindi rin po siya marunong maglaba. Gusto lang po niyang ipalondri lahat. Kahit nagtitipid po kami sa mga bayarin at gastusin. Ang totoo niyan, Mami Joy, unti-unti na pong nawawala ang paghanga ko sa kanya. Nadidismaya ako sa kanyang katamaran at kawalang malasakit sa gawaing bahay. Dahil dito, naiisip ko pong makipaghiwalay na lang sa kanya. Akala ko po'y nakatagpo ako ng babaeng maging katuwang ko sa habang buhay. Pero ba, parang hindi naman kasi ganun ang nangyayari, Mami. Ano nga ba ang silbi ng ganda kung ako naman ang gumagawa ng lahat sa bahay dahil sa pagiging burara niya? Tama ba ang naiisip ko, Mami Joy? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Ayun, hello sender. Oo, lalaki itong sender natin, no? May hapon din ha kanina. Actually, oo, medyo mabigat nga yung dinadala mo, sir, no? Pangalan ni mo. Oo, sa tingin ko rin, hindi lang dahil sa hindi siya marunong maglaba or dili siya ka manghugas og plato, kaya nawawalan ka na ng gana. Siguro mas lalumpa ang imuhang punto din ha. Pero at saka naiintindihan naman natin kung bakit minsan or nadidismaya ka sa girlfriend mo kasi nga nakilala mo siyang maganda.
matalino, pero katong nag-uban mo, yun na, lumalabas yung totoong pagkatao niya. Pero siguro, for now, mas maayo siguro, sender, na imuha ng ihisgot sa imuhang partner, sa imuhang girlfriend, or sa imuhang ka-live-in. Maging open ka sa iyahan na mauna imong ginabati. Ano, good ka nang mag-open po kag unsay plano ninyo. Ay, para sa anang sobra siya kagasto sa pag-laundry niya, or unsa man na iyahang mga sideline sa gasto. So, diba, pwede ba pag-usapan yung future natin, mga anak, good? O kausapin mo muna yung sabihin mo rin na napapansin mo yung pagiging ano bang term sa ibang term sa burara, no? Lain mo ka ng burara, maka-hurt pang good. O kausapin mo ng masinsinan si girlfriend. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mahibalaan niya ba nga ingon ana di ay siya, kasi baka hindi siya naging aware, kasi iba naman kasi yung pagpapalaki niya sa pagpapalaki sa iyo, di ba? Hindi siya aware sa mga action niya, and now sasabihin mo yun, maging open ka sa kanya para matagaan mo siya chance nga magbag-o, di ba? Ana ba kay takabalo basig higugma day ka ana, pero tungod sa imong pagkakadismaya bumitaw ka kaagad ni hindi mo man lang pinaglaban. Ana, good. So, mas maayong imuasan ng istoryahan imong uyab, imong isplikaran sa mga bagay na hindi mo nagugustuhan, sa mga bagay na kikita mo na hindi nakakatulong sa relasyon ninyo. Para siya man, ma-aware and maybe magbago. Ana, good na. Pero kung sakasakaling after sa tanan imong gibuhat, after sa mga effort, after sa mga pag-uusap, sa imuhang mga kana imuhang ginahisgot sa iya, ha, pero nakitaan gyud nimo nga way pagbag-o, mao gyud siya ingon ana gyud ang iyahang pagkatao. Kung makaingon ka sa imong kaugalingon nga di nimo kaya ang tawong kana makauban sa pagiging burara niya, mga ana gyud, makitaan nimo ba ang mga negative, kung makaingon ka nga di mo kaya makauban for life ang iyon ana nga tao, siguro muna na siyang chance nga magunahuna jud kag bulag. Okay, so yun. Pero for now, since hindi mo pa naman nasasabi yung mga feelings na imuhang ginatago-tago din ha, hindi mo pa naman na-open up sa imuhang girlfriend ang imuhang mga observation sa iya ha. So yun muna ha. Bigyan mo muna ng pagkakataon yung relasyon ninyo, siya man na magbago. And maybe kapag nangyari yun, edi mas maganda yung pagsasama ninyo, di ba? May mga adjustments, may mga pagbabago, which is good naman talaga. And maybe magbalik tong imuhang paghanga kung unsa man tong pagsugod nga hinangaan mo siya. Hindi lang siya ganda, anak. So sabi ko nga, kung wag'y pagbago, imuha na ginang choice, imuha na ginang desisyon. Kaya lisod po nga mag-uban ta sa usa ka tawo nga after ni mo hatagag mga chances, iwa gihapoy bagbag-o. Lisod po, di ba? Unsaon man imo nang gwapa kung mag-uban mo sa usa ka balay nga burag gikan kag trabaho, ikaw gihapon trabaho ni hindi man lang kabalo mag-assist, di ba, sa imuha. O maganda rin yung sa usa ka balay, kanagong share pod mo sa mga responsibilidad ba, no? Kung siya magluto, o di ay assess po ni mo hugas plato. Gamayng storya, ana good, mga anak, maguna depende, manggood na gyod sa inyuhang magpartner. Sa inyuhang sabot, syempre, sa inyuhang yung gugma. Kung magyod na, tanan ba sa naagi gugma ang usa ka tao, bisan pag unsay problema, unsay mga, ano, maka-adjust gyod ka, kay gani, mahal mo yung tao. Ayaw mong mawala yung taong yun, kaya bisan pag-usahay maglisod ta, o di kaya gikapoy ta, patungod kay mahal natin yung tao, nagiging okay ang lahat, diba? Labaw, mahal nyo yung isa't isa. Oo, nakakapag-adjust talaga yung isa't isa. Pero kung ang usa dira, wag ihapoy gibate. Anyways, yun yung sender, okay? So for now, tangai siya gigayon ng imuhang partner, ha? Sorry, ay sa nagtarong, ha? Bago ka magunahong nagbulag, kaya basi mag-wrong ta. Basi pagka magbulag, magsisi ka. Labaw, nakitani mo, nagbago imong uyab sa uban niyang, kung nagka-partner na siya, bago. Anak yun, so mas maayo nga bago tayo bumitaw talaga sa isa ka relasyon, kanang sure yun ta. Kanang magkinaunsa man ang resultaan ni, di ta magmahay. Kay hindi ko na siya mahal, anak. Dili kay na lang kay nakitaan nga isang pagkakamali or isang di kaganahan. O let go dayon. Unya mag-let go, may mahay dayon. Lisod po. Okay, so yun. O daghang salamat din ha.
Hello, Sir Parson. Good afternoon. Hello kay Tatay Romy. Happy birthday po. Sana mabusog mo ako. Ayun, si Sir Parson. And hi, hello sa Naminaw, dira sa Butay. Wala kay Hannah Grace Magno. Alright, 1:31 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero ingko nga, tistingan lang na ito Yaki. Kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan oy, warag na baguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
9: Basta
8: pa
9: ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
8: Kalaw na yung maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
11: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
12: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
10: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki

0: Liniment oil, Giniyaki vitamins, Yaki beauty soap, Yaki baby soap, Hermosa Kojic whitening soap, Yaki herbal capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong bakba, gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node nga naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils maimpeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers, apan mataptan usab ang mga hingkod na, ang kaning mga edora na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. O baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang, makaingon ka, naala sa likod sa tutunlan, onya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis susama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus. Dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan o ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na gyud di ay basta-basta ka na, no? Grabe na gyud di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente o makita ang paghubag sa tonsil o dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit o paghubag sa tutunlad o liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis, mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas, gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa lugaw o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, aduna'y mga bukol-bukol. Mga higala, kung naamo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: C-H-I-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K The best kami.
0: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best to me.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:18 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Lin Yang Lin. Shout out dito sa Kilada Matalam na nakikinig po. And hello kay Mr. na si Salim. At sa mga anak na si Farwanya Tanggol Hajid. And shout out rin kinamulaw Jean Ira Yong. Yun lang po. From Lin Lems Salim ng Kilada. And the request ng song, You Are My Song.

kay Kabungbong Vince Budado. Shout out nato si Dayan Magdo na nga nagalaba. Munir Makauyag Gani. Shout out from Pikit Makauyag Family. Hello kay Laika Sika. Ay sila. Good afternoon din ha kanimo. Five Roads Kalalagan Ali. Nakikinig po habang naglalaba. Ayan, sige. Isabel Masumpad Balindong. Kwas ng song. Jesus Take the Wheel.

Maganda. Hello kay Isabel. Ay, tapos na ito, no? Shout out. Ang Masumpad family, ilabi na kay Mamay Reynalda. Jeffoy Masumpad, Ate Dina Masumpad, Masangay, Josephine. Kumusta ka mo hinaot naakamusang madayaw na panglawas? Joji Masanggid, maayong hapon. Shout out from New Bataan, Manurigaw. Salamat. Request ng song, Hindi Na Babalik. Hello kay Melanie Basikong, shout out sa family Basikong, Lemendog, Amudo, ilabi na sa iyang Mama Bernadette and Papa Jerry, sa iyang manghod na si Jefferson. Thank you so much. Limentang Kim, maayong pagpaminaw, Milia Villaluz Bernardino, shout out from Barangay Takulen, Matala. Saliling Jovi, shout out ra sa Bigtasin na family and diha sa Libungan North, Cotabato. Andrew Magno Gibo, shout out sa mga nagalantaw dari sa imuhang programa and hello sa iyang family, Jenaline Gibo, Angeli, Generous, Jerick, Irish, Gani. Saya mga apo, Hippie, Jairos, Masangay, or Gibo Masangay, Chloe, Gani, Cleo. And thank you so much sa pagbasa. Jeremy Comna, shout out sa Butuan City. Then siya, Alamada Pabro. May nga pagpaminaw, Adenats Lapadsin Takilid. Hello sa iyang asawa si Dats Takilid na nakikinig from Kabaka. Almajid Pabro Muhammad, shout out si Jobair Magi. Kabungbong Vens Budado, maayong nga pagpaminaw. Hello kay Densia Alamada Pabro. Once again, ginabati iyang bana na si Jo Marie Di Matteo. Gabantay sa iyang mga alaga na mga bebe. And patugtog ng song, Magparaya. Paubaya, no? E.R. Mutia, request ng song cry. And Munir Makauya Gani, maying hapon sa mga pikit, mga taga-pikit North Cotabato. O hello sa Makauyag family. Nora Langkuwas Mumalaya, shout out sa family dyan sa Barangay Padnan, especially sa pamangkin niya. Lagi nakikinig kay Linlin Sebio, sa iyang asawa si Al Sebio, sa mga anak, Yam Yam and Kubi Sebio, sa ninang Marlene Sebio. Thank you and shout out from Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi. Alec Bar, good afternoon, shout out sa New Rizal Mlong. Hello kay Alfonso nga guwapo. Hello kay Dayan Magno nga nagalaba mula kay Kabungbong Vens Budado. Alas 2:23 ng hapon mga ka-joiners, pa-request po ng song Heaven Knows. And daming hapon sa mga taga-Kabakan, ni Michelle Dinha, request ng song Ito Ang Pangako Ko. Thank you. Alas 2:23 na po ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
10: Baby pa po sila, hindi na pailang Kidiyaki vitamins.
11: Paso pa ipirta po sila sa Kidiyaki vitamins.
10: Kalaw na yung maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 na ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Ugma na po puhoy. Same time, same program, and of course, same station. Thank you, thank you. Susunod na ang Afro Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kauban na to din ha sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalanday. Sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ito pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw na. Usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kini maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol. Habol murag kutsilyo, purol. Oh, murag kutsilyo gyapon. Murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko. Nya bright di ay. Bitaw mga higala, puwera komedya, tungod kini, wala ni mo nabantayan, nga kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas. Ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto?

0: may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali ni mo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw, ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, muna ang ginaingon namo nga minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa na'y nahitabo ka ninyo. Sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban din hi, nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyo ang kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang kadto Mami Joy mga text nga ato natagaga pagtagad, wa na kitay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mala siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas sur minti. Kalang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Saan mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak. Unsa man nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
3: Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga, 105.7.

0: Oy, sweetie. Kinsa man ang lalaking sige ni mo ginatanaw? Ay, ang ako ang ex-boyfriend ni sweetie. I heard mang God. Kasi kilang siya og inom. So katong nag-break me. 7 years ako na. Grabe po kataas ang iyang celebration, no?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag na mo o Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
7: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: 105.7 Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Ay, unsa on mani, uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oras ng gabi, gising ka pa, matulog ka na.
1: 105.7
2: Joy FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha.

0: makuha ko nga nung high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, taga-gabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: yun na ha, kuan niya, please. Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 bitra, dahil na wag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Babes, usa na yung imuhang middleman.
1: Bulok ka ni mo, oy. Middle name? Bulok. Magbulag ka, magbulag ta. Ambi na lang labi, ambi na ang ako ang wielding ring.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Pag-inood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya. Well, bitaw. Maura to siya. Kung siyang kaplasan na yun. Kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun niyang mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto. Ang Yaki Herbal Oil, KD Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Ako si Kuya Loy. Dagang salamat.
1: Ako man si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo. Hangtod sa sunod, higayon, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya kong isa, usog po mukaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Kaya matagbong ka, sa imno na ko, sa humalina ko maha, sa imno na ko yaki.
4: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige guna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, manginom na lang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid is ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkagaadlawon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako mabura halos di naman mapalong pre.
9: Unsang gipatay ko sa iya?
8: Ganado. Ala sala matay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-269-3596.
12: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukol len?
2: Mura na ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasikiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo po sa radyo, ingon na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasulsuloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di

0: Edad, hapsay, ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu, turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatake niyo masaya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan ko, ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, sa nga nga nga nga nga nga nga pre-testing ni Pri kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igu na mag-hikap. O ya, kaya nga pagkabuntag yan to aray ko aray kaya nga pre salamat kay Pri kaya ko kay pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat mo.
8: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride. DJ Paulo.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 kapad. Naayo?
4: 2 kapad lang ang yan.
3: 2 kapad, wala na lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy FM!
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride. Ona sana pabitin.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na yung mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba maghuot siya? Sibo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ang sakit sa kong kasing-kasing.
4: Shiki Ayaki. The best of me. Shiki, call me Shiki Ayaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaanang kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ko ang isa, usog po mukhaon. Niya ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun na ko, sa humalina ko mahaw, sa imun na ko yaki.
4: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
1: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
2: Kapila po ka mga haplas po?
1: Juan, sa buntag, sa hapon.
2: Kung sige gamit yung mga haplas?
1: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amran.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Paulit-ulit sumasakit ang ulo ko sa'yo.
1: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: La og krudo, perting mahalas krudo karong panahon na mahigala, crisis is feel. Feel ba ni mo? Sa mga naasak gobyerno, nga mga kurakot niya, wa sila ipakialam ni Ana, mahigala, klaro kayo. Kita mga pobre in taon, feel na feel kayo mahigala. Ang akining pagkamahal kaayo sa palalito na kasamtangan sa sinigdawat lagi, swildo lagi, makapangutkot na lang ka kay ngano. Perti namang mahalas palalito, no? Pila rin maabot ni anang imuhang swildo mga higala. But anyway, always hopeful kita kanunay, no? Salig kita kanunay. Mahuman ra gyapon eh. Kining krisis nga itong nasi natin sa kasamtangan. Mahuman ragyapon ng mga galingkod ng mga buhaya diha mga igala. Mubali ragyapon ang panahon ng mudapig sa katawhang Pilipino. Palabas nila, kunwari kuno, concern sila. Pero ang kamatuuran mga igala, gikurakutan. Kining iya na unta sa katawhan. But anyway, ang kinaiyahan mismo ang nagalantad. Nagabutyag sa kamatuuran mga igala. O kini mismo. Ato ang masin natin, no? Antos lang daw, antos. Aron kita mas santos. Muna'y ingon sa mga katigulangan. Antos lang dong. Aron ikaw mas santos. Antos lang day. Muna'y ingon nila mahigala. But anyway, tinuod man usab. Tinuod man usab ka. Pag ampo gani ka kanunay mo, antos juga kanunay, mahimo jugang santos. Unsabay mga balita ang inyo masayran mahigala atong sayron siguro niya tantaod kay kaubang Andrew. Unsabay reason, unsabay hinungdan nga nung brownout man. Sayo pa kayo, no? Anyway, kita naglanog-lanog yapon mga higala kay gamit na kitag generator ni ini, no? Hi. Anyway, ano na ito nga mga nagunang nga mga headlines sa mga balitang ang ngayon ninyo masayaran mga higala sa kinatibukan sa itong tulumanong tinig ng bayan. Headline. Balita, gikan diya sa may sarip agwak Maguindanao del Sur, magtiayon patay, humana hitabo ang sunog sa public market sa sarip agwak. Ayay ka. Headline. May tabu ah. Samtang sa pika sa bahay ng usaba mga higala kung diin... Sa dugang nga mga balita, patay usab ang usa ka motorista. Samtang kinigiluthang diha usab sa lungsod sa Dato Udin na Sinsuata sa Maguindanao del Norte. Og sa pika sa bahay usab mga igala na siko pa sa mga otoridad dito sa lungsod sa Midsayap ang 18 anyos nga lalaki nga nagpayuhot sa ilegal nga droga. Og sa pika sa bahin usab mga higala na siko pa sa mga otoridad dito sa Midsayap. Lain pang nagapayuta sa ilegal nga droga nga siko usab sa mga otoridad sa probinsya sa Cotabato. Kalanao del Sur mga higala, kapin 2 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa mga otoridad sa gikasang operasyon. O suspect mga higala nga ni sukol sa mga otoridad patay. Headlines. Sa pika sa bahin sa Maguindanao del Sur mga higala, patay ang usa duha ka tawo patay usang naangol sa naitabong ambush dito sa Dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur. Headlines. Ay matubo ang atong buntag mga higala samtang sa pika sa bahin usab kampanya Bato ka Dengue gipahingusgan sa Manay Davao Oriental. Headlines. Og lungsod sa Kauswagan sa Lanao del Sur dawad nakadawat og award gikan sa GEMP. Headlines. Sila, no? Kadawat og award halos usa kamilyon nga hospital bill na zero balance. Human gitubag kuno sa free hospitalization program sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Headline. Itali mga higala musunod na sa tuang programa nga Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Sa kitabi, higop sa kape mga higala, kopi yaki 7-in-1 ba o 3-in-1?
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging atlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan!
8: Tinig ng Bayan!
9: Oras sa Pilipinas, 15 minutos suman mila bayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa atong mga balita karong buntag. Unang tunding sa atong mga balita karong buntag. Natayog sa magnitude 6.7 ng linog ang southern na Peru. Kagahapong adlaw, sigon sa United States Geological Survey, nabatik ang epicenter sa linog, 38 kilometros sa uluhang kasagpang bahin sa Upahokcho, sa lalawigan sa Parinacocas, na rehiyon sa Ayacucho. Oga adunay ya gilawmon nga kapin kong kulang 66 kilometro sa nasi nati ang pagtayog niini sa pipila ka bahin sa southern na Peru. Lakip na ang Ica og Arequipa samtang mas taas sa 7.2 magnitude. Ang giga report sa Geophysical Institute of Peru na napadig sa 108 kilometers. Sa unang report, wapay napadig nga halapad nga kadaot. Padayon usab nga ginasusi karon sa mga otoridad ang mga imprasaktura dito nga dapita. Samtang ipamubo pa ang himuong tinuoy nga joint military drill sa South Korea o US sigon sa South Korean Defense Ministry. Kahimuon na lamang kining unom kaadlaw subay na usab sa hangyo sa US. Ang 2026 All-Chief Freedom Shield Exercise ang himuon na lamang gikan Agosto 21 hangtod 27 sama sa awhag sa White House. Gikan ni South Korean Foreign Minister Cho Yeon nga miuyon na lamang sila kalambigi sa nasangpin nga plano. Wow, nasab gikan na yun ini ang pwede nga hinungdan na mao ang pagkontra sa South Korea sa desisyon sa US nga giyerahon ang Iran. Kaya nung lumang gipadayag usab ni US President Donald Trump nga nakalakdang mupungko o makigapulong siya kang North Korean na leader Kim Jong-un sa mga musunod nga buwan. Alas 5.17 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dili motso sa 12 katawo ang namatay og napulo usab ang nangaangol human ang pagdaloob sa usa ka bus sa maya police registration sa usa ka motorway dito sa Yonggari. Sigon sa Yonggarian na police, nahitabo ang aksidente kadlawon ni adtong adlaw nga Domingo aduol sa Meso Querestes samtang papaingon sa lungsod sa Nieregay Haza ang maong bus. Subay sa naon ng imbestigasyon, milis maatod ba ang bus sa tuliid nga bahin sa dalan o ganahag sa usa ka kanal o hingpin nga mitalob. Ano na 57 ka mga pasahero ang duha ka driver ang maong bus dihang nahitabo ang maong nga aksidente. Samtang sa atong balitang nasunod karong nga buntag, giangkon karon ni kanhing Security Aida Orly Gutesa nga dili lamang nga kwarta ang nagtula ka kaniya sa paghimo sa matod pa maling testimonya batok ang kanhing House Speaker Martin Romualdez. Niadtong adlaw Miyerkules sa kanunduman nga gimawi ni Gutesa ang una niyang nanahimong affidavit kun asa gikan ayo niini nga naghatod siya og mali-malita nga kwarta sa bahay ni Romualdez sa Forbes sa Park sa May Makati. Gikan ayo ni Gutesa nga matud pa gisuhulan siya ni Senator Rodante Marcoleta og kanhing Congressman Mike Defensor. Apan nagawa sa matod pa panaad nga kwarta og scholarship bagi kanay ni Gutesa nga nahadlok siya nga supako na ang maong mga plano. Sigun kang Gutesa, gikan na yun niya sa iyang unang affidavit nga nagsaksihan niya ang matod pa paghatudan ining malimalitang kwarta sa bahay ni Romualdez. Apan na sa iyang bagong pamahayag gibalibaran niya nga nahitabo kini. Katagagduod niya nga wala siya yan na nahimong direktang kontak ang Romualdez o gadili niya wa niya naadtuan ang address ni ining maong opisyal. Alas 5.19 ang atong oras. Samtang galigi na ang ipasangat nga reklamo sa Bureau of Internal Revenue particular sa tax evasion nga balora 2.22 billion pesos. Batok sa Hongxing Gaming Technology Incorporated sa Department of Justice. Sigon sa maong buhatan ang nasangpin nga kumpanya ang nagapadagan sa offshore gaming activities sa nasud nga nagatubang sa mga reklamo nga undeclaring nining ilang kita. Dili tamang deklarasyon sa value-added tax o kabagyasan nga mag-withhold o mag-remit nining final withholding tax alang sa mga langyaw nga mamumuo ni inigikan sa taxable year sa 2021 hangtod 2023. Milugwa usab sa imbestigasyon na og mga record sa lain-laing ahensya sa gobyerno nga dako ang pagkakalahian ni ining ilang gidiktar nga kita sa Hongxing kumpara sa mga opisyal nga tala niini. Hinungdan nga abot matud pa sa kinadibuk-an 2,227,759 og 311 ang deficiency tax og liability niini. Yadagagduot usab ni BIR Commissioner Charlito Martina Mendoza napadayon ang ilang pagprotekta sa mga angay nga balayronon sa Buluhisan batok sa mga tax evaders. Dungan ini ang gihatagag duol nga walay negosyo nga angay mukita dinhi sa Pilipinas samtang galikay sa obligasyon nga gitakda sa balaod. Abot sa 29 ka ihap sa mga individual ang kompirmadong namatay tungod sa kalamidad sigon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Lagip ni ini nga hinungdan ang pagkamatay tungod sa baga kuryente baga lunod sa baha o nadugangan pa sa mga midahili nga yuta isaktura o mga punuan sa kahoy. Gawa sa mga namatay padayon usab ang gikatubang ang on ihapan ini ang tulo ka mga individual nga bibila ka mga adlaw na nga nawala misakan usab sa 19 ka mga individual ang napunti nga nga angol. Hinungdan nga padayon karon ang panawagan o paningkamot sa gobyerno sa paghatag nga edukasyon aron gayud nga makalikay sa mga samang mga trahedya. Samtang sa atong balitang nasunod o lahing tudling sa atong balitang nasunod karong buntag, di ko nung palagpaso ni Akbayan Party Representative Percy Sendana ang mga personal nga atake ngadto sa iyang social media. Sabi na ang mga komento ang gigamit ang iyang kapan na sanan aron siyang papaulawan o sungugon. Sigong kang Sendana, normal lamang ang batikos o hatag komento sa iyang trabaho isip government official apan na aduna kini utlanan kini kritisismo kun ugali nga moabot na nga sa personal nga pag-atake harassment kini og diskriminasyon. Di ka na yun sa maong magbabalaod nga nakadawat siya baguhay lamang og mga batigos online nga nakatuon nga nasa iyang physical nga hulagway og medical nga kondisyon. Sigon sa official nga di niya ginakonsidera nga problema ang lehitimong puna nga nasa iyang trabaho isip public official apan dili niya tugtan na kuno nga gamiton ang iyang kapansanan aron na himuon kining katawanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
9: Ang adangad sa mga rasan, 22 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
10: Ako, magkudya ka ng yung buhok ba wala napahak na ni wala sa buwan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo dito siya. Salamat dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
11: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Asa namin in town ng akong bana. Uy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. O, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
14: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
15: Sweetheart, ready na!
16: Wow, ka-sweet ba?
15: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
16: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
15: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
16: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
15: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
16: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
9: Oras sa Pilipinas, sa 26 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag in simultaneous sa broadcast gihapon kita karon na ang sa atong igsoong istasyon ang Joy FM Panggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Kaya magalibot-libot na kita alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Unahan ito maghagpat karon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Ang mga tao gikan dito nga dapita sa may area sa Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Unahan ito maghagpat karon mga tao gikan dito nga dapita sa may Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan.
9: Ugot na karon nga gipatuman sa Surigao Traffic Management Office ang kamadya batok sa mga motorista nga padayong nakalapas sa balaod trapiko isi palakang aron mapadayon ang kahapsay o kaluwasan sa ilang lungsod. Gipay magnuan ang mga motorista batok sa mga sakyanan sama sa kalit nga paghuno o pagparada sa tunga sa daan. Pag-ali sa pedestrian lane na dili paghatag og daan sa mga mutabok illegal nga overtaking o counter flow speeding, swerving o reckless driving apilo sa nga gibantayan ang pagdadiskarga o pagparada sa dagkong mga truck nga natunga sa daan. Subay sa ordinance number 228 o Comprehensive Traffic Code of Surigao City ang reckless driving adunay mga silot o ingon man apil na niini ang multa. Gipasiugda ni Captain Bobby Paredes ang hepe sa SCTMO nga ang maong mga paglapas dili lamang simple nga pagsupak sa balaod kung dili nahimong hinungdan sa disgrasya o peligros kinabuhi sa ubang road users. Adunay mga road closure kabahin usaba sa mga kampanya pagpangandam sa umaabot nga charter day sa Surigao City karong Agosto 31.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga.
17: Tinig ng kanayunan.
9: Bugto ang kinabuhi sa 43 sa Anya Suman Gidunga, baala 7:30 kagahapon sa buntag sa Brook 5 Malipayon Espina Street, Barangay Tafa dito sa Surigao City. Ang biktima mo si Jason na Corbeta de la Cruz, samtang ang suspect na ilasab nga si John na Iverson na Duero Lito, 24 anyos nga managsamang mulupyo sa Maong Dapit. Subay sa inisyal ng investigasyon na samtang ang biktima mo kabayo na unta siyang motorsiklo. Kalita miulbo ang ilang panaglali sa sospechado o nahulog sa ilang binugnuay. Atol sa ilang panaglabok, gidungga ba sa Maong sospek ang biktima sa mga kadaghang higayon gamit ang wala paniining nakuhang hinagiban nga nagsangpot sa pagkaangkon og samad niini nga mao nga biktima. Dali nga gida ang biktima sa Caraga Regional Hospital pinaagi sa responding Surigao City Rescue Team alang sa seryosong medikasyon apan subo pamalandungon nga pagligid sa kapina o sa kaoras sa gidektara kining patay sa mga misutang doktor.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ato pang ginahubad karon ang signal gikan sa atong mga kaubanan. Uy, ana sa linya ang atong kauban na gikan dito sa maya area sang Panguil Bay. Halos sa 1,000,000 nga hospital bill na zero. Human na gitubag ang sa free hospitalization program sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Sayron ta ang detalye gikan sa atong kaubang si Renza Sumalinog.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
18: Dako ang kalipay sa usa ka pamilya gikan sa barangay Basirang Tudila Misamis Occidental. Human kini na zero ang ilang excess bills nga mukabat kini og 939,700.68 pesos. Pinagi sa programa sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program. Ang pasyente mao si kanhi Konsihal Arsenio Sindidas, 66 anyos, ginsa naasa naka-confine sa usa ka private hospital. Sumala sa iyang asawa nga si Mrs. Maria Silito Sindidas, dagko kayo ang ilang kabalaka tungod kay dili sila matudpan nila mahuna-huna kung asa sila makapangita og igong kandidada aron mabayaran ang nahibilig hospital bill sa iyahang bana. Namukabat kini 939,000 pesos ang excess sa hospital bill. Usa ka kantidad nga mahimong dako nga pinansyal nga kabug-aton alang sa ilahang pamilya. Ilabi na samtang nag-atubang sila sa kahimtang sa panglawas sa ilahang minahal sa kinabuhi. Aban nahupay ang ilang kabalaka human sila miduol og dangayo og tabang pinagi sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program. Pinagi sa bang programa ang tibuok nga katidad sa maong hospital bill na himo kini na zero. Hinungdan nga wala na kini kinahanglan ng bayran pa sa maong pamilya. Dakusab ang pasalamat sa pamilya singgidas tungod sa tabang nga ilang nadawat. Ilabi na nga dahil tabo kini sa panahon nga dako ang ilang panginahanglan sa pinansyal nga suporta. Samtang ipasilusab sa mga programa, ang pagtabang sa hospitalization dili lamang may tungod sa pagbayad sa hospital bill, kundili pahinusab sa pagpagaan sa kabugaton sa pangapamilya nga nagatubang sa sakit sa medical emergency. Iatagan usab og ibugaton nga ang panglawas sa katawan usa sa mga prioridad o ang mga programa sa hospitalization assistance gitumong aron adunay maduulan ang mga residente panahon sa ilang panginahanglan. Alang sa pamilya, matod pa ang gikan sa hapit 1,000,000 ka piso nga obligasyon ngadto sa zero balance, ngadto sa zero balance, 1,000,000 nga kahupayan sa panahon nga ang ilang prioridad mao ang panglawas o pagkaayo sa ilahang minahal sa kinabuhi. Samtang ang mga residente nga nanginahanglan og hospitalization assistance iyawhag nga mangutana sa ingtundang opisina kapahin sa maong kwalifikasyon, requirements o proseso sa programa nga angay sundon aron mahibal-an kung mahimo silang makapahimulo sa maong serbisyo. Para sa Tinig ng Bayan, Red Somalinog, Joy FM, Panggilbe.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Daghang salamat kaubang Ren Somalinog gikan sa may Joy FM Panggil Bay. Standby lamang aron na balikan nato ang imong signal alang sa dugang taho karong buntag.
17: Tinig ng Kanayunan.
9: Samtang ditong bahina sa Davao, gisugdan na ang Dorian Festival pre-event sa Ling sa Rotary Park dito sa maong lungsod sa Tagum. Isip pa pauna nga kalihukan sa umaabot nga durian Fiesta 2026. Nagkalain-lain klase sa durian ang gibadigya sa mga traders lagi na mga miyembro sa Tagum City Durian Growers Association at sa paong pre-event sa Linga. Magpadayon ang kalihukan hangtod na Agosto 31 aron masa daghang residente o bisita ang makatilaw sa lokal nga durian dito sa ilang lungsod. Pinaagi ni gisuportahan usaba sa lokal ang mga mag-uuma oga negosyante sa paghatag og dugang oportunidad sa panghinabuan. Makatabang usab kini sa pagpasiugda sa durian isip usa sa mga produktong gipasigarbo sa Tagum oga sa pagpaligon sa syudad isip usa ka tourism destination.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Samtang ditong bahina gihapon na sa Davao gipapaligon karon sa Tagum City Jail Male Dormitory oga Davao del Norte Police Provincial Office ang ilang panag-uban pinaagi sa courtesy call ni Jail Inspector Hill Plaza ang warden ni ining TCJMD ngadto kang Police Colonel Glenn Crestines ang Provincial Director sa Davao del Norte Provincial Office. Gipahigan ang courtesy call sa buhatan ni Provincial Director sa Davao del Norte Police sa Provincial Office sa Tagum City aron formal nga ipaila ang TCJMD uga ipahayag ang ilang kaandam sa pakigatambayayong o gasuporta sa mga programa sa kapulisan.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: 200 ka mga giant bamboo gipang tanom sa Gico Baganga alang sa pagpanalipod sa suba. Atong sayron ng detalye gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
19: Gipalikon sa LGU Baganga Menro ang environmental protection efforts sa pinaagi sa pagtanom og 200 ka giant bamboo sa Gikob Baganga isip palakang batok sa soil erosion og pagkadaot sa mga riverbank. Kabahin na maong kalihukan sa Communication, Education and Public Awareness o SIPA may kalabutan sa mga lagda og pulisiya sa sand and gravel operations. Gilauman nga makatabang ang giant bamboo o dendrocalamus asper sa pagbalikon sa daplin sa suba o pagpreserba sa mga katubigan. Misalmot sa kalihukan ang 90 kapartisipante gikan sa barangay Batsano, DNR, Philippine Coast Guard, DOPMFC, 4 Peace Beneficiaries, 67th Infantry Battalion o DNR Senro Baganga. Pinagi sa hiniusang paningkamot sa mga ahensya, barangay o komunidad, gipakita nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan na dili lamang responsibilidad sa gobyerno o dili usa ka buluhaton nga gikinahanglan ang aktibong partisipasyon sa katawahan. Gikan din sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:36 ang atong oras.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
20: Dili mo lagi, nahantog ka rin.
21: Ngano po?
20: Eh, morobi na mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
21: Ang imo hantiin.
20: Ang imo hantiin po.
21: Oo.
20: Ang minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa po, polio po.
21: Oo.
2: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
22: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
23: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
22: 7-in-1.
23: Tapos po?
22: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
17: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:37 ang atong oras. Samtang dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, kampanya batok sa dengue gipakusgan karon sa Manay Municipal Health Office. Human maka-record og 5 ka mga kaso sa Barrio Central. Detalye niini anaa sa linya sa Erwin Umadhay gikan Joy FM, Davao Oriental.
17: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
19: Gipakusgan sa Manay Municipal Health Office ang kampanya batok sa dengue. Human maka-record og 5 ka-confirmed dengue cases sa Barangay Central gikan Agosto 17 hangtod 19. Kabahin sa lakang ang pagpahigayon sa Oblan na Kulob kontra Mosquito sa AMN VHS Campus sa Miaging Adlaw, pinaagi sa pagkigtambayayong sa Barangay Central. Gipahinunduman usabang publiko sa pagsunod sa 5S strategy batok sa dengue ang search and destroy sa mga breeding sites sa lamok, self-protection, seek early consultation, pagsuporta sa fogging panahon lamang sa outbreak o sustained hydration. Ginasigusab ang mga residente nga perming itaob, itaktak, tuyuan o tabunan ang mga sulanan nga mahimong pamugaran sa lamok ilabi na sa alas 4 sa hapon. Giawhag usab ang publiko nga dili mag-self-medicate o pakonsulta dayon sa health facility kung adunay mga sintomas, ilabi na kung adunay warning signs sama sa pagdugo sa ilong o lagos o sige nga pagsuka. Padayon usab ang panawagan sa MHO Manay nga ang matag pamilya mahimong aktibong kabahin sa kampanya batok sa dengue pinagi sa paglimpyo o pagwagtang sa mga posibleng pamugaran sa lamok sa ilang palibot. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
17: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay. Samtang abot sa 68,256 ka household sa Davao Region ang nakadawat sa 2,000 pesos nga asisansa. Ubo sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program kung APLIFA program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 subay sa datos sa Agosto 19, 2026. Madul pa sa DSWD 11, mikabal sa 136.5 million peso ang kinadibukang kandidat nga naapod-apod sa ahensya alang sa maong asisansa. Tumong sa mga programa nga matabangan mga Filipino, ilabi na ang mga kabus o vulnerable sector aron mapagaan ang epekto sa global energy crisis.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga. Gibudyag ni kagawad Larry Tatad sa Barangay Buhangin proper nga nahinabi pa sa usa ka residente ang lalaki nga miambak sa poste o gwa kini. So wa pa kini misaka kagahapon nga adawa. Gikanay ni kagawad Tatad nga iyang gibudyag nga nahinabi sa usa ka residente ang maong lalaki diin ilaha sa Banaybawan nga wala kin nagpuyo sa NHA Buhangin og ngadto lang sa Davao aron mangita og trabaho apan wa madawat. Dugang pa ni Tatad nga gireport sa gilayon na kini sa katawhan ngadto kang Kapitan Francisco Gamad og gilayon sab nga giaksyonan sa barangay uban ang mga awtoridad ang maong hitabo diin na ilaha sa nga gisulayan og pagiginabi ang maong lalaki og gipangutana kun unsay problema nini samtang anaa pa kini taas sa atopa dayon misaka sa mismong poste na subo man ang maong panghitabo nga miambak ang mga lalaki human sa pipila ka oras nga naakini sa taas sa poste. Gipabuhagay gihapon sa kagawad nga gibuhat nila ang tanan aron ma-rescue ang mga lalaki nga gilayong gida ngadto sa Southern Philippines Medical Center sa Davao.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time ditong bahina sa Northern Mindanao.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Nagapabilin ganon sa bahay tambaranan ang 46 anyos nga lalaki human kining giluba sa iyang kauban na sa trabaho nga nahubog ato sa kasaulugan sa Sitio Fiesta sa Block 4 Mianla sa Barangay Marapangi Kibawi Bugidnon. Subay sa impormasyon na gikan sa Gibawi Municipal Police Station, nag-inom ang biktima kauban ng iyang pamilya dihang miabot ang 41 anyos nga sospek nga hubog o nagapangita o gubot. Gisuwayan sa biktima ang pagtambag o paghatod nga nasa sospek nga ngadto sa iyang motorsiklo aron papaulion. Apan miulbo ang ilang lalis sa diin kalit nga gidunggal sa sospek ang biktima sa makadagang higayon sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. Dali usab nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang Kibawi Municipal Police Station diin balang puson bilang nadakpan ang mga suspect sa Brook Test barin tawag sa maong lungsod nga tingkagol sa selda karon sa Kibawi Municipal Police Station ang suspect nga nagatubang sa formal nga kasong kriminal samtang ang biktima padayong gitambalan sa Buginon na Provincial Hospital sa Kibawi.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling karon sa atong mga tao karong nga buntaga.
17: Tinig ng Bayan, Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Nahagsa karon nga nasalda sa kabulisan ang 28 anyos nga lalaki nga gisip nga street level individual human na madakpi sa inausang bypass operation sa kabulisan sa Paruksai sa barangay poblasyon Damuloga Bugidnon ni adtong nakalabay nga adlaw subay sa report sa PNP. Ang maong operasyon gipahigayon sa Damuloga Municipal Police Station na Drug Enforcement Unit kauban ng 2nd PMFC Provincial Intelligence Unit og 103rd RMFB 10 na kumpiska gikan sa suspek ang pagka sa siya sa ginordahan Shabu nga nagtimbang 0.4 grams nga nagbalor 2,000 peso.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:44 ang atong oras sa lungsod sa Kasuwagan, Lanao del Norte nakadawat og award gikan sa GEMP. Sayron tang detalye ana sa linya si Ransa Sumalino.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
18: Ang municipality sa Kasuwagan, Lanao del Norte isip usa ka shortlisted government entities sa municipal government category sa 2026 GM Energy Efficiency Excellence Award sa Department of Energy. Idikabahin sa evaluation ang energy audit nga gihimo nito nakalabay nga Agosto 19 2026 human sa makasumiti ang LGU og mga dokumento bahin sa ilang best practices sa pagdaginot sa elektrisidad o fuel, lakip na ang energy savings sa munisipyo. Ang pagkasulod sa shortlist usa ka pag-ila sa padayo paningkamo sa Kasuwagan sa energy efficiency, responsible resource management o sustainable development. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Daghang salamat kaubang Ransom Malino gagikan Joy FM sa may Pangil Bay.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Samtang taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Barma Region. Gipakusugaron sa Security Forces ug COMELEC ang koordinasyon alang sa luwas ug hapsay nga first sa Barm Parliamentary Elections. Karong tuiga, gipaligayon ang coordinating conference sa OGA Provincial Joint Security Control Center meeting sa COMELEC kagahapon nga adlaw sa Cotabato City. Mitambong niini si Brigadier General Gramela Brutal o Brual sa 601st Infantry Brigade. Kauban ang mga tinuruan sa COMELEC, Philippine Army, PNP, lokal nga panggamanan o uban pang security stakeholders. Gisugutan sa pulong ang mga updates, issue o concerns kalambigit sa seguridad sa duol nga piniliay. Gisgutan usab sa 604 sa brigade ang padayon nga pagigalambigit sa COMELEC ug uban pang ahensya sa uban pang mga lakang arma panguro ang luwas hapsay og malinawon nga pagpadigayon nining unang parliamentary election sa Barma. Tumong nining maong ahensya nga pinaagi nining koordinasyon matabangan gayon nga mapadigayon ang hapsay nga eleksyon na dito sa ilang rehiyon.
17: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:46 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dito nga bahina gihapon sa may area sang Barma Region.
17: Tinig ng Kanayunan.
9: Upat ka ginudahang nalambigit sa illegal nga operasyon sa drogang naaraso human ang pag-operate nining Philippine Drug Enforcement Agency Convenia Barm sa saka drug den sa Buluan, Maguindanao del Sur. Gipirigan ang bypass operation sa Ebo sa restaurant sa Purok 1 Upper Silinga, Buluan sa koordinasyon sa PNP o Philippine Army. Lakip sa naaresto ang 48 anyos nga si alias Jerry o matod pa tig duma nining drug den. Dungan si alias Ali, 58 anyos, alias Raj, 32 o usa ka 41 o 48 anyos. Nasamsam sa operasyon ang 16 ka mga sasya sa ginordahang Shabu. Nga doon ay kinadibok ang gibugaton nga kapin kong kulang 8 ka gramo nga balor 54,000 pesos. Na-recover sa bypass operation ang bypass money, tulok at cellphone, o PhilHealth identification card, uban pang mga draga para paraphernalia.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Samtang, duha ang namatay human nga miulbo ang sunog sa Basur, Basnor merchandise sa building sa barangay Madre Poblacion Sharif, Aguac, Maguindanao del Sur. Sigon sa report sa PRO Bar, alas 12 sa Kadlawon. Gika report sa usa ka concerned citizen ang sunog sa Sharif, Aguac Municipal Police Station. Dayong miresponde ang kapulisan og nakumpirma nga gilamoy sa kalayo ang maong building. Hingpit nga naapula ang maong sunog. Alauna 43 sa Kadlawon. Giilang namatay nga si Noray sa Lumna o Gabasco Abdul Gani nga pareho nga nanag-iya o occupants ni ning maong building. Sigon sa naunang investigation nga parehong gika-report nga natrap sulod sa maong building ang mga biktima. Padayon pang investigation karon sa mga otoridad o Bureau of Fire Protection aron nga papunding ang tinubdan o hinungdan ni ning maong sunog. Ingon man, kinalibok ang kantidad sa nadaot.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Duha ang nabugdo sa kinabuhi samtang usang naangol human nga gipamusil sa wa mailing suspek ang gisakyan ni ning sakinan sa mga biktima sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Nahitabong insidente ba ng alas 12:50 sa udto kagahapon sa sitio Panang, Barangay Salbo, Dato Ampat, Saudi Ampatuan. Gilang namatay nga si Kamarudin Mangansakan Ebus, usa ka negosyante og Mohalidin Latif Ismail. Parehong anaasahin ko ng panuigon og residente sa Cotabato City. Ang ulusabang inangkaubang si Kennedy, usa ka laborer og residente sa Cotabato City. Subay sa naon ng imbestigasyon, gikan sa Datong Say, papaingon sa Cotabato City ang mga biktima dihanggi pamusil sa wa mailhing suspect nga sakay ni ining motorsiklo. Dahil nga may episode gini mga suspect, papaingon sa wa matino nga direksyon. Ginagan sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station ang mga biktima ngadto sa Baya Tambalanan. Apan nabugtuan kanin si kinabuhi kining druha. Dahil pang investigasyon karon sa PNP, kalambigit sa maong kremen.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uhay tuding sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
17: Tinig ng kanayunan.
9: Ginaimbisigan na karon sa mga otoridad ang mikatag nga screenshot sa online nga mensahe nga unod matod pa ang bahad sa pagpamusil sa mga estudyante sa usa ka tunghaan sa Tambakan South Cotabato. Sa screenshot nga mikatag sa social media, gisgutan matod pa sa mensahe ang high school student nga aduna usay matod pa pamahayag nga ginapunting ang mga magtutudlo og bang grade level. Wa pa usaba makumpirma sa mga otoridad ang pag-ilan niini nga nagpadaan niini mao mensahe kun may credibilidad sa sangpit nga bahad, samtang gisuspende ang klase sa sangpit nga tunghaan isip pagpaniguro sa kahapsay og kaluwasan sa mga tumutungha. Padayon pang nakaalerto ang school official o mga ginikanan o mga estudyante samtang ginahuwat ang resulta sa investigasyon.
17: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:50 ang atong oras sa higala, kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
17: Tinig ng bayan,
0: tinig ng bayan.
9: Sa atong pagbalik mga balitang lokal, human lamang ini.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina G, taman ko, lamang ko lang na pataka lang sa kaon.
3: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
21: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
24: Ngano di ay pre?
21: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
24: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
21: Alangan pre, anga lagi.
24: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
21: Ganado capsule pre.
24: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
21: Ganado capsule. Sulayin.